ngikhathekile ngayizolo kodwa uma ngabe ngivuka ekseni ngivuka nje nokuhleka bengilokhu ngiyibuza ukuthi yini eyenza ukuthi la bantu bethi baqedile ngami kodwa ngivuka ekseni ngine njabulo nesebeyitshela ukuthi angeke ize ngivuke ibona bangibona kuqala wayintroduce ujesu osifika ekuseni eletha injabulo bayekela abantu liyekela usizi likuhle ebusuku ziyekela iy'nhlungu yikuhle ebusuku kodwa ekuseni uzoyithola injabulo ujesu wethu uyinjabulo